Julie, medium wave kilo ha chik stong ngap chung ak sum yang na meter snip kya gya chu gyap chi tang shu zur gu. Yang FM mega hats gya dang chik tang shu zur chi ka nga chi akash vani le ne shu yin chik tang in. Dering chil za june ches ni shu, bod za wash nga pe ches pa tuk. Za pen ba in kasata nga chi dering tikshim tang po gozuk chwaat.

ngaji akashvani lene shwen jik tang in nga do chu chu don tang skar ma sum chu sok shik chaduk kasata ge lobjang chering ne o che sanajat

Kasatanga ji dikrim ngis pes kor gunjuna. Dikrim ngis pe gozuk pe ka pito chi toshnye ka la dasna na tsush nga tans karmashnye ka spotlight dikrim sanatadin. Shkadang pe deka filme lorik sanatadin pito chi tosh nga tans karma nga pchunga ka nga ji dikrim gunes kor gun. Tui ka akashwani deli ne hindi na natsun tuk tans karmashnye ka angrizi na natsul sanatadin. Tuk tans karmashnye ka Jing pesun ska dikrim sanatadin iye dikrim e gozuk pe ka namle skol la natsul. E na dikrim e na sonam norpe le salkane logikan sanjis la pulin dikrim e gotik zatkan sonam angchuk. Tuk tans karma jipchu ka magme kyrton dikrim e na filme lorik sanatadin. Don tans karma chuen ka ladas na natsul tan delchat sanatadin. Chime dolkar tang stanzin dolme salkane lurik sanchis la polen don tang pedeka aga shwani Srinagar ne don tang skarma jipchwe ka urdena na tsul tang tapsera sanadzadeen. Tani chuto gyadeka lu jung lurik sanchis la polen gyad nang pedeka buzerses tang nyo persis lu sanchis la polen. Aga shwani deline gyad tang skarma jipchwe jayeka samachis tande kwika newsetna

ngaji akashwani lene shwen ji times nga du chu zo don tas karma ji chu cha du ka ta tat panang jin tikrim sanchis la phulin tat panang jin tikrim e gozuk pe ka chewang nurbe phulkane sungur sanajat

0: insurance hala nga ta tak sang ta ai nga ta nga ta car insurance de te cho nok te ne te na
1: cho nga ta mi cho nga
0: te na cho nga ta ton tok mun la nga ta tas taps pa na tang spek te ne nga ta ton tok mun la le len sak pa te jung bina nga ta chai nga ta busik chi gong ses nos nos kal jisa to chai nga ta chulok chi gong ses nos kal sal to ya chai nga ta charpa mang po jik sal te nos kal sal to tu chi nos kal jik chat na te ne cham sik khoe te karu nga ta jingbat pe cham Sikte karu muzdok tangste teo topje sifia tizam sikkoa pene song teo tizam sik zoxi ngata lokste ngata insurance company petangche si chaji jigeno kame nangko ngata premium rate po mang yunji porteo kagajume yulma mang poja dulin teo taladak si nangko ang tene ngata stontok kachi gifia ka stontok munma wrist e ho talale teo ni fia tene ngata chaji dupteo talale ne jingbat mauni thore ngata stontok po Tabasang ngalla tene ngada I data sang ma khera no ki ije cham kanal last ton tok tap sio chis ton tok rik tap sio tene te chana len te tene registration jo ka san hala le tene premium rate por ngata 2% hala le cham sik ngada cost of cultivation chhette be 2% jo sik tene jingbat pat phono tene baki percentage ngata gyagar ju me sala no hala baki ngata premium me baki ngata laklus po tene gyagar ju me sala jata no songbasang tene I zukpo chaji wang tene ngata daksa draft na chi sangma dups te ngata talu tanga ta season bo but song tene nangmo ngata ngata ston tok ta basang hala I chaji wang ngata la daksi nang ko tene ngata laklen la khong ajachi sen hoel
1: kasa te tene ngata yang ta korang jini yang ngata naskap jik junga jik tang yang po tene ston tok ko nika nuskel lipkan gun tene ngata bisko din jik tang no khala skap je te tos tus kap nan par yang sharanu skut pa sang na tene te zan na tene jim bat pa gun la phan tos thop che ra khala le ta yang dak sa ga ga junga chaji soma jik juna a khit bachao abhiyan juste tene ang chaji jik du pa te tene ngata la dak sa na la len na khon che sin no ka juk sin no
0: ka se khit bachao abhiyan mo ngata ga ga junga tene ngata ministry of agriculture agriculture minister Shivraj Singh Chauhan is telling that khet bacho abhiyan jete da chi ki campaign chok shi shula jatna hola nimang sunla telling that shes go spill cha si pia ki ngata khet bacho abhiyan ko telling that ta gegar jung nang ko te juk shik ngata na luk chik shko det ke lut fertilizer hala chemical fertilizer na telling that man mamang po ko la jate telling that jingi ngata ka juk shik jingi fertility na khamse yong shan te juk shik met pasang tene ta te khamse oyang lok Chazipia, Mimang Samala, Jingbat Pasangala, Nata Hagos Pelchazipia, then Da Chik Zokshik, Nata in a Juni Egnatang spec, Juni Nata Tisapala, E. Abian Bogarumsa, Garaju and Garumsa, Shulinjitan Halali. Teongata Ladak Lang, Teongata in a Nata Kivikina, Research Station, Agriculture, Horticulture, Sangma Dunte, Tenata, Yul Gansong Asong Tetene, Jingbat Pangola Tesu, Hagos Alcheno, Azutangata, Inandu, Ladak Slatinata, Chemical Fertilizer, Tesam, Mangpoka, Garla, Colatis and Chicola. Tadamano in nang tenengata I zupinandu ngata campaign binatio zertiot kya tenengata chemical fertilizer nyun kolte yang ngata chiri kolgen chizdu teve ka khon la ngata mimangs mulla demonstration tangste hagos belchuches per nangata ta natural farming zerte ngata chaji ji ang dula thala ka ngata I ladak se gul khachi ga ngata chua chatu ka mi nang ko ngata I ngata scientifically proven is ushigino ngata nature ngata naturally hala ngata la la tak si nang kuat ini ngata aturo balang met kan ngata jing bat pajing mana met no tene ngata balang kana bingka ni te ngata zuk samar sia na tene ngata balang chap mun kolte kazu ngata stontok sik bat ngano kawe kana ngata mai gela stontok sik yong duk zet no hala ngata oti balang chap na balang yuri ni ngata mix jos te tyong ngata zuga rooms te te tyong ngata hapta chik nal ta jak chik chok sik ngata shkur chok sik chok sik zai sik yong se ka shkur yong chik na te nang ko ngata jing nang ko phantok chani bu ma mang po jik gasat ka khala le ka bu munis ngata ngata inna nature nang ko ngata nitrogen ka yu lut karpe na yo tyon tyon ngata kuk te kyong te ston to ka thop chugat ka khala te nang sa on hormone na hormone al demo chachut ka ta te bu samme tangska o nyun chaches po jaste te nang ta ston to kun nyun yong che sa doctor chaches tizuk chaches skalas mang po jung basang te ne yang daksa gya ju nang du memans mon la jingbat mangon la I campaign bukarong sa shulin jitang hola le. Tewe ka nang ata jingbat pangun la tine yang ngata andadun chemical fertilizer bukolin nang chad na tine tingjin jik ngata sakyat po chang mendo chacho se tsam jik ngata chemical fertilizer tang na yunggo tizam jik yung miyong ches khamsde asno ches

0: Тоштук бууч ажиэс түлүк скалас маңпоо ют болсон тенен ата и кемпен бо даксан ата одо шүлэнэн апкасар.
1: Кэса. Ян дакса казуп тенен ира антэу мула дарс бахала нижи дакса чарчи дүлэн ют кан бэна тенен ата балан арча нан тенен балан чап нан тэгунла тенен нижи ян тапшик кола жаты тэу тенен ата лучокла танцэс мулте. Ян ата тенен нганмани инна сужиге тенен балан шалэ дхалале. Сонс басан нан ата тангрэ лут пиано тенен тэвэ Nang tenen jinggun lang tangre lut tangce singata ngok sang yo tenu kala. Shkut pata tiu na iwe na ta ngata ta circa pe na taps pe na tapi shikat yo kan bejas tenen tetok shik ston tok kai kat lepce sino kazuk seno lupa.
0: Kaza ta iu ngata I rangjing ngata tak si balang ngata lut bingkan bola kau lang ngata farm yat main word sino no kala ngata tapi kali FM juano. Tiu ngata kan napa la kolin dano tok tak sang ngata Stontok muni recommendation binangkuwa goma ngata I chemical fertilizer to goma yong sana sam singata lut mun kolat halar ngan kan ngon me lut mun kolat tebe karu tene ngata sapik sik yang ma ngata stontok gela chaje jipia lut carbon nak po kol zes kya khala le ta jum ji ngata chi son kya zena ta inna we ka ngata lut carbon nak po lamo song ba sang inna ta ma chi sang ma yong du zes tene ngata etena dagre balut chalut mun don makol kan ji sok sikala makol la jina tene tene te jaste sa nang do problem yong kya khala le ta teo ta ngata rangjing teo lut mun ngata kol che zeno tebe kas nan ma zok spo lut carbon nak pe chabola takse lut ko chok spo ta chochis ka vi jase takse nga ta bala ai cha na tene bala ai nga ta takre lut mun nga ta se ta sa ta apsti la dag la tezuk nga ta circa ta kya gari jum mun la tezuk met kya khala la ya mun la ta cha o de nang do khoni pura cementi tizu ge hano nga ta I ka la dag la ta yang se circa de moji ge kya ka vi nang nga ta bala ngo ne yo che la takre nang do sa ta te te sa o yang ta ji ke te yang ji sa ti ga lox de yang ta takne na khos te tezuk nga ta circa de moji ge te circa de mo ta dul na de mo ros kan la nga ta Chang lut kafuna na poyot metka. Jin sangmala balang lut mamang poyot pasang turur gupci mamang poyot pasang. Tezuk ngata stontok gelar ngala gugur chugur yong duk zes pasang yong steno kala lete. Mata lut kafuna ko makol nang yong steno. Jazena shan ngon mete jing munda zix na tezam shing ngata yong go yot etka. Ta daksa ngata stont balang na tene turur gupci ngata tangska o nyun cha ching na. Ta tene yang ngata nuska chik pinga zatano. Balang ngata chapuna balang chao ngata. Iska berel jigna tangste ngata mix choste tewe karu tene ngata kuram jing nyun jigna tene tewe karu ngata sa gyala halala ka ngata changme yoga ya chuli yoga yot kane tesa o ma gyala sa thano ka bina ko bu mamang po gyala ngata stonto ga phanche si bu mamang po yono te bu ngana ngata lakthil gang chok sikhyo ngata te te izupina ndu tangche sal ngata berel bina tangste tene te o ruin borna tewe nang ko chi chat kya zena tene odi bu gyala sangma tangska mana mane mangpe nang ko Stong tak ada gas anu kalau. Tetapi tangska mangpe ada gas saril tingna. Tenen kata itu yang kata cuna yang proses te. Tiu kata jingin nang kuat cajuk na. Tenen jingin nang kuat te kata bu gela sangma mangpo song te. Tenen sa gela cajes na. Tenen kata muspa sangma demo nang yang bunga kata stong tu kat topjasi. Tiu kata circa jik cajuk ya kalau le. Tetapi circa o iu kata sama jik nukta. Kata ina lo banci kisngan la bings te nukala. Tiu ngan lang kata tiu sik masas kapta. Tiu kata scientifically chochesi gosdom bo taksa kata chemical fertilizer mamang po use chosma dang tene kata scientist ya tezuk sikke kata thwa jat kya to scientist ge something se mano inna kata am mi ji ge experiment chos te phia jat no khala le kazuk kata nature jungle muni nang kwa khorang fruit yo en khorang sa gyala chin chis kazuk kata aston tok mun te gana len nyan do tezuk shi garu kata jing muni ka kazuk len nyan chis du sakam bostas te tezuk sirka ji phia jat no ta even nang kwa kata gyaga jungi kata sponbo sang me tyang mo do पुरे का पूरा मले नहला ना पाए कनाल शू आता पे ना कनाल शू का शू मले कनाल शने का नीचे गोमा एक्सपेरिमेंट चोस्ते जिक्स आता बाकी ये तो गया लायो ना तेने कुले कुले आंगा तंगा Young sports at Chesala. Some of them charge you docks out the Nash, Matata charging young man of Payu campaigns or Shigan, Mamula, Mata Hagos Pelches,
1: Casa. Casa, Tanga, Tatin, Jimbat Pagune Pia, Darsatin, and Shukshan, and Budulin, you can charge his sonom last constitute.
0: Casa, Tayam, sonom last considering at a charge chicking at a part of more crops at Tangata. Chu shitaps nyoni karu tenes tonto kun kazu abate tsese site ngata chaji jiot kawe nang kuwa tene ngata jing munika ya sas munika ya chuli kushu munika chu salche jiot na tiyo ngata pipe gyute thikspa gyute ka tontoi patari sala goshe zo tena sai khuriga yang yandon changma ngata nga kodla chama chuwa chu liters chikona liters chi ka chik po ngata tontoi patari sala khechu jasi ten chaji ho eto no ka ngata drip and sprinkler irrigation juste tene jingba tama mang pe iwe phantox leni det kala tangata ladaks po ina su yang ata chushkon chandi no tene ngata area mamang po eto no jaga ngata laga ladaks si laga ngata lepe le ngata district nang kuwa tene ngata jaga mamang po thang mamang po eto no ka ngata stonto go taps te ten tebe kana yongos pel gya se scabs eto no hala tate thang mun la da ngata mamang pe jingwa to mamang pe boring phia cha to hala ta boring things te ta boring chumma yang ngata chiza no ta precious ngata no hala le chiza no hala tate boring chu go ngata phia cha te ten stonto chi baden na ta tizuk sing ngata thap ji kol go boring chu things te tere kot la mana macha pura ngata pure ga pura ngata stonto pola thops te tebe phantox yung gozer kanbo ta even nang ko ngata la da se namlao inazo yang ngata skampo jaga jigino tene mamang po ngata yura gute khwa chigna chu ngata gir gam na dunchu chokso wester cha jar na hola ngata jese aka chuli kushi chokso tap ti yot na te chulo kushi ka leble ba garo liter gen and liter dunchu chokso god la cha jar na hola le kam bazang ta ta e pai bi gute ngata chu salat na tene liter ge gar gya ngata ston to dun la thopasang ini chuma mang po bacha chajes tene iwe ngata technology through canal kapchu tukchu canal gya chapa minga chik chik is operator chis yadana ko button nan chi sirka jing mene yod mit kya technology to some advanced ta paso tene ngata mobile ka dukste operate na dukste mobile ka operate churang yana khala le I ngata technology wo tene ngata ngi mobile ka app chi gano te ka download choste operate chona ngi ganta chi gi I chu phu de bon jana ना दुस्ते फुते तने यंग घंटा जी गिल्टिंग ना बंद जोचे सिते जो सरकार ने क्या खाला ता सुन बस ना ई चर्ची वो दक्षा सुनना मलास कौन से तने गा सब्सिडी कर कौनसा सिकार ये क्या अपना अच्छु ना आज उसी कौनसा सिकार गा ता फुलिंग जितना योत तने सूज जिंगबत पाजीगा गा ता ओचोक्स गा ता चाय गा ता न्यू एरिया उन गा ता इचागा सोमा उन गा ता आबादी ना क्यों चेज योत ना Yangata Julie Kushu Tangs de Unata Abadi Kunches Yodna, Yangata Oltang Tangs de Unabadi Kunches Yodna, then each Haji with Pantoxpo, then the Lingushes Poma Kachanduk Samarala Tasangata, Nija example Chick Ziggs Natanata, Alchi Taika, then Malay Mane, some canal, no Panso canal is talking about the Panso canal puts of spot and Nata Jingbat Patsangma Dumazati, then a Sonamas Kumisho Matinate, Nata Micro Irrigation, Kone Subsidy Lena Zati, then that's all a young department Mangpot and a Kanwajan. Senang tu, tapi kata sangatlah ikan angkatan kasih sebelas kilo. Nampu orang mumpus untuk tu angkatan ina juli khusus sate, tenis cuma awas sate mumpus untuk. Tapi tetap angkatan, dah sangatlah ina zui angkatan memang semua la time medkan ina kalau tu sekarang ino. Tapi tetap si area angkatan yurpa pura zoom sate, izam sih area angkatan kongnya det nak, tapi angkatan minga cik cik nyisis duksi. Dukse te ongata chutang se shalte te zos ngata jaga un ngompe ya kyongya na ma tapu ngata edushik dukhala le achievement ma chenmo ji duk tene yongcha sa ji tun suna yonggo ang tene ngata ngongche ji no khala le songba sang I charji wo tene ngata jingbat pat sam ji gyot nang tene ngata daksa ngata kusum charji nang kwa thang ma bang be ngata boring ang tasuk solari hala le ta te solari boring tang kan munis te te be ngata plantation ya chi tong ngata Sonor Matapches in Doya, Chiton Tapches in Natin Tevicata, it deep irrigation in Chajio, Mane Kachanjus, the Lengoshes, Makazal to Galali. Nyampotanata, e Chaji Venanqua, Canal Gina Tanswe, Canal Giaza Pangata, a subsidy Tangian Chisio de Novalle. The Canal G, Naji, Nunjon, and Canaji Yung was an Ohali. Tajis and Nun Yots and Atenata Yantu and Prota Visigata, Canal Nisoshian Tang and Jixon Yotalali.
1: Kasa tene dembaran tangata sonam laskun seman nganman nepala jingbat pagun la halale tus tus ka kazuk charjir ge gozdom yo tene tewo mimang super thot jugen jikta no yang nyam po mimang skune daksa sa jingbat ge de thoka tene yarga sama mangpo jate no tene niji zotap soma mangpo jige ngoto dang jate no tene nyam po kongchak sang salen skote no skote sana tene ladang sena tene ta jingbat pagune tene rangbos tang nyam po tene yonggo thok nyam Gala Zadin Jita, you know. Tessie told Maletene and Dinning as a spotlight degree, meaning it was good just Pella Mamma put to Sicily.
2: Spotlight दसंग जरा स्पोटलाइट टिक्रिम सनजत नजे आकाशवाणी लेने जुंजिक दाइन।

0: Exenam gelle da sang ata tene lu an Sanchez la prison le.
1: Tene
0: diri nga ta ti vati la ne degri mina shene sku je flob zang chushki le shkoda zateno konta nyam po e ti vati lan bo Sanchez la phulino le.
1: Ka sa ges le. Sankal han ges tene diri le lun tin khang story na tene jing pe suska degri mina nga e ga skyo zato sku je flob zang chushki le yenang tene shene juk seno tene chotma nga ta news te zong te laglen zada no soma sang han lun tin khang gasu jin jolong le.
0: Jule no no
1: sangle ta tene lobjang chuski le ta chotma nga ta daksa sangme bada no tene bate te kana yongo yo no ta chotma o han hospital gyojang lepte no daksa man nga ta ta mina chok chotma man gyara la min kanu no min te no na chok sigi no man kya chot ngira ka mongol tram kushu jara chok sarak tu man gajar ka chok sig namang sig ma ka chok ma re
0: chok ma samme sang ma ya le ergun me da mongol de tim du ka le mongol palak man ergun me da yo an yo tenar ya le dar sang ata chi chang ma yo yo an yo tenar dima onna dim du ka le hotol jik da yang ata ski tuk chu na ya palak khurang thop ma to pa mongol de kir ka le palak chu ste ten ten na ma dul du ka le ten ata usu da man met kham de gosten ar ya le usu man lan por su me an or le tab na ngati yang lan chik to yang putte kyon yang lan por sun pa yan ore ale yongo de tenan is ke gana ma ut ke ale dak sa girgo chinmo chinmo ma rikoran dans pa sana tenna yo yergun mera yong ke ale chokan lai ne yang lut po dak sa ma ne gara de lut zas ta ma no lenga de ma ne koran gurme ne ban jus ne no ale ngala ming tang go sano tene nga di dak sa bala ga lut zera chok tang ga ji turu met kan sang me azu ki ne news de khan no le koran dak sa lut chong ji ong ka tene tena ole era nga ti chang me lo ma chok ti suk chus te khata dus te bona no ale

ngaje akashwani le jo tsani chu zo chu cha do inna bo tang yam po ngaje dine indigrim nis paton digrim tang pe pe to ringa to chu zo du nas kar mangi shur sai ka yang jalin te te chu pa gons pa sala za jule jai hind.